Munina haku kaktu ani. Tham ne de. Thao ni mi phai thuk eun wa. Song lung song pa ne bo krap. Oh. Hua ro sadang wa yom rap de nan.